Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digganteek nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

0: wax na ne am na ñetti loxani mën ta ñak ci murid ba ci jek awwalu wajibin ala al murid tahsil zadihi min al tawhid qabla ishtighalihi bil infiradi bil dhikri wahdahu wa bil jihad muntahij al madhhab ahl al sunnah ma al jamaati wa tilka al junnah señ bi wax na ne ñepp ñi yo xamni mën ta ñak ci ab murid ba ci jitu moy faw bu xam amu yobbal ci tawhid lolu moy walu pastor bi nga xamne dañ ci ñew legi insha allah taala yobbal bobé bu ko amé ba nopi nak wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bihi furud al-ayn fima sharahu moy nga xam itam ci fiqh moy ni ñi jaamu yalla ak yi tax jaamu yalla ye baax ak yi ko yaq lolé nga am ci yobbal bu doy shakk ci lepp lo wara def ci diine nga xam na nga koy defé ak lay tax mu mat ak ya nga xam ni moko yaq yobbal bobet señ bi neena moy xajib ñaaral bi nga xam ni mën ta ñak ci murid ñekelu xaj ba nak moy wa ba'dahu yasluku in ramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul yaquduhu bil ilm wal ibada kama yurabbihi bi tarkil ada ñekelu warte fi nga xam ni mën ta ñak ci murid moy nak nga soobu yoonu yalla su fekke bëgg nga ag ci ngeeremul yalla subhanahu wa ta'ala te boko soobu nak nang ko soobu ci ab serign bo xam nang koy baye sa bop jëppal ko sa bop serign ba nak na nek ko xam ni da tek tankam ca sunnat yunus bi sallallahu alaihi wasallam nga xam bi juyo ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci genn anam ci lenn bolé serign bi dila womat jaare ko ci xam ak dila xir ci jaamu yalla dila yar itam ci nga genn ci aada ak banex yi nga xamne mom la sa bakkan bëgg yobbu la ci bëgg bëgg sun borom tabaaraku ta'ala señ bi wax na ñett yoyu mën ñoo ñak ci ab murid loolu buñ ko dëngaté moy doon ñaari tomb yu mujj rek moy pass pass bu
1: ala xamne radio bi al khamis bi ñu la ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanane waxtane mahu serigne touba ak yalor cheikh ibrahim mi jeewriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis cangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bok bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri lad la fi yadi wa ma rumtu min malik al qad bil abi wa hadjata nak simamu sal islam fiha faman aba mukusi fi dunya usil ma al jasi ñi am l'islam gi yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukusi fi dunya usil ma al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb non al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deglu rek bayeen sa

waxa nañ ci lott ndax mo xibla mo fa xibla fete koko nañ ci wax ne ko na dak seen ma julli fu mu dul wax na kon bu fekke ne machine bi doxut bu solo bi doxut no lay def bu ko wone ñaari baraw yi bokku ci nak fu mu ci tan julli wax na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena day faral dem wa nak di gaanu way waye neena bu nga naay na pay day melni day yegg ni da ko tis ci ay yereem wala ci barab bu doon deme wa nak ko defé muy tax no xamné di fa soti fum yaakar né ngaan way wala la ñu soti muy laaj lolu lolu muy def dé xamul lu jul way du lañ ko sant ndax kenn waxul né war dañ ko wara laal wa nak laam nak wala bok set sax la bëgg wax laap yombu ko wa nak set ñariñam moy bo diké di fa tour wax da nga mëna yegg suuf nga né bu ci sé yéré la lay suuf gi du tax mu laal suuf waye bu dé won ak wo xamné dafa tak sobé bu nap doon lu melé féro nga xamné bo taxawé mu tiss la bo yeggé suufi sé yéré tak sobé won ak bu mel non dañuy wax né bu fa kenn tour ndox waye lu mëna xew bu nit touré ndox ci barab ba nopi di sikki sak sobé ci laal nako wala laaluko koko dañ koy sant na wiss ay yéré fa muy sikki sak ndox mi laal nako laal ko nako wiss amma budé fam doon gaana waye bir wana ko sobe san ko sobe sune ko ko ken santu ko mo diko wis ndax lolou duko labal wana mom setal len ko ba buñ suko labal ndax barab bu baxo am sobe wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena nit bu faato dañ koy andil terem jeufam dama xey am ndax lepp lu mu jeufon mo cey nek waaw li borom xam xoy wax de moy lepp lu mu jeufon ba ci wonk yi mu don wonk bi mu wéré dé dara ci nek kon jëf ci baax di mu defoon ak safaan mu defoon yëpp tey ne bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ci nekk ñu xam ne jéggal nañ ko bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw waaye di xam ne daal lépp lu mu def ci ay wax ak i yëpp ak i pas-pas da nekk tere boobu wallaahu mbokk mi laaj nee na ay nit ñi ni ñoo xam ne seen wëjur da faatu bàyyee leen alal waaye ñu miraas ko waaye nag bàyyi fa ak kër go xamne mom dañ koy luyé muy laaj ba xam ndax sañ nañ lolu ak bu fekke sañ nañ ko ba bayyi fa kër ga mu liggéey at ala jam je ci juddo ndax dañ koy génné asaka ci génné asaka bu fekke dañ cey génné asaka la ci dess ndax dañ koy ñuy rasul dañ koy sétalé waaw nit sañ na seen mbokk faatu bayé alal alal dañu am luñ fa bayyi muy liggéey waye bayiko muy liggey nak tekki wut ne mirage man nañ ko mirage ci ay keuy man nañ ko mirage ci ay keuy man nañu bayyi ba sa bu genné yit yu seddo waye la gën moy ñu mirage ko ci keuy ñu xamné kenn ku ne am nga ci nangam pour sax ba sa bu ñewon kër gi nangam lay jar ñi ko sax moy ñi buñ ko seddo won tay tay ku ne nay am nangam nangam jojé nga xol num toll ci liñ da nga xam pourcentage 5% la 10% la 20% la 15% la num toll ya xam ñu bind lolu ci barab xamne kër gi kër diw lu ci mëna juddo diw mu nga bu say diw mu nga bu fam jeex su admi dé ñu génné xaaliss ba séddo ko ci nonu ñu wax ginaa bu ñu génné xéré ñu wara génné yépp mu def nak asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni sa denc ko at asaka war na waaye di ca génné jëmmi alal di nga xamne mbolo ko bokk jëmmi alal di asaka du ci war waaye ku am ni sa ci ñom nak day melni alal di ñu dayal rek ñoko bok kenn ku ne sa walu nek ci ñu boole ko denc waye du alal ji kenn mom kon ku ci am ni sa ma salam da kenn tane yar wu jikko fayu day lu bari kenn ku am ci ni sa waye la bok bañuy fayu du fayu ko dal bo wer wu maté ni sa xamne lañ fayu ko bandal ni sa su bis bobu del fi waté su bis bobu del su waté mat ni sa kenn ku ne la nga fayu ko mat ni sa kon asaka won la waye ko xamne lañ ci jot matul ni sax ko won wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj salatu tasbih nan lay ko julle ak julli la go xamne nafila la def ju bax julli la go xamne nak da nga jang fatiha jang aw sar wala ay aya wa da ngay sabar yalla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ni yo ko taxola khula khut la billahi la hayy hazim dang koy def fuk yon ak juroom

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxalum ndax sunu borom joxna mako te doyewumako dara kuma yaakaare ëlëg itam jaaxalum ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat ku ko mokal duñ la laacc ci bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

0: kewan lo bakal jawa terakau tidur baju sembarangan. Lihatlah bayi yang Musa kahulun. Bakal jodoh gua lumat asal kai baraman. Kumbang di bernalah bambang sehat al kumani mai dana kudu baraman. Udah jangan jangan wajib nang nanya galau. Masa sini jen di jen farah kai baraman. Suyang jen doan kai ji. Mula di gaiba ina ay walabahul teridai sawal kubah.
1: Serigne bo lamba djey bo di biram mo andi tiwa
0: sering bamba mom badin bazair saya kugo dudu ndaw lu ñaan lo nak mënul gan tanay deukam amul xaar ma yalla nit doxat nit ci wa kërëm deful xajju bay fat saawiram sangé badinam xani nit ndirum biiram xani nit ndirum kaawm ñu saawiram ak badinam dara yakugo rafaana la baaxal yalla yow aaji may ciwal dagam gis la ci am ci ak bamba mi tax ma dit geewal ko ci am dal te selal nat ngor mo am ba leuf desul ci bakami ma do na mi ma gay ko idikal ma jebal ko sa ndur def mu ni dam ta kap ko mo am la kay jor du mer mo xamni ba ni yepp yon nako do mo man na da ak bi ni am je bi jaaw ba yokku ko te di ni am je ak ma ndom ga am am ba yakku ko ta xam xam ba ak ci Allah nga san san ba yakku ko maram baaji le sayu la mo ta no top ko li ni ta ma wote daayi ri yi sa wal walaf walaf ya li sama nari da jang bay walif serin bamba mo gën nari jangam ba wonu les ñu wax ñangi ko raama ñu ñangi daw di jëf serin bi ci yel ci afu gannaar bi am di ko la la la ci bamba

dafa mënta ñàkk murid yi ñoo bokk lépp ñoo bokk benn pas-pas bu ñuy dellu noo bokk yenn ni ñuy jëfee ak jaamu yàlla yi al marjaa fiqh yi ñoo ko bokk ñoo bokk itam delluwaay ci tasawuf ñoo bokk benn sëriñ itam maanaam ñun li nu boole daa bari dëgg la sax murid yi seenug ànd boo seetloo ñoo gën a ànd ci boole nattee ci yeneen kuréel yu baree bare bari waaye nag ci biir gi aajana nu gën a nammaat pas-pas yi gën a rafetal doxin yi fexe ba xol yi gën a bennoo ba ànd bi gën a ñoŋ ndax bëgg-bëgg suñ tubaa doon suñ tubaa digle na ne na ngeen soppante te yàlla rek a tax wax na ko ci bërëb yu bare bare bare wax na ne taxababu fillahi dil jalaali bila tanaasuin wala idraali inn altaxabuba huwa al imaanu li ahlihi asururu wal amaanu na ngeen bëggante ci biir sunu borom tabaraka wa taala te yàlla rek a tax te bu leen xëccoo bu leen ŋaayoo la suñu borom waxam ne wala tanaasau fa taxsalu wa tadhaba rixukum loolu lañu suñ bi digalaat suñ tubaa wax na ne bëggante te yàlla tax mooy ngëm dëgg-dëgg mooy maye ngëm mooy jur ngëm gu dëgër te ngëm gu dëgër mooy jur mooy buntub njub te njub ci la ragal yàlla di jaare ragal yàlla itam mooy maye ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala suñ tubaa loolu digle na ko ba tàyyi wax na ne kunu ibadallahi ya ixwani bila tanaasuin wala udwani wala tabaxadu wala taxaasadu wa fi alladi yunmi alhuda taaadadu wala tanaasau fa inn addunya taalibuha laysa yarumu saya na ngeen nekk di ay jaamu yàlla yu bëggante te bu leen xëccoo bu leen noonoo bu leen bañante bu leen bu kenn iñaane sa morom la ko yàlla defal te lépp luy gën a indi ak njub di ko yokk na ngeen ca jàppalante te bu leen xëccoo ndax xëccoo adduna koy jur te adduna ku koy sàkk daraam du baax loolu suñ tubaa loolu la wax suñ tubaa bokk na ci lim nu daa gën a moytuloo mooy bëgg adduna bëgg adduna suñ tubaa wax na ca circul jawaxir ne mooy bopp mboolem ñaawteef yi ànd bu tas adduna ko tas bu fekkee xol yi adduna génn na ci yàlla rek moo ñuy boole ak gémmi sëriñ bi te boo dara duñ ko xëccoo ndax kenn ku ne dana bëgg lu mu war a lu war a agsi ci moom dem ci moromam moo ko koy gënal moo tax suñ tubaa daana ba tàyyi ni man sëñ ki ñuy wax Ahmad Wuldul Hassan dinaa koy nett di wax na ci téere bi tuddee Fath Samin Alim min kusu far Cheikh Khadim wax na suñ tubaa daana wax ne adduna dama doon dàq di ma dàq di ma dàq ba mujj ñu ne ma taxawal bi ma taxawee nee na adduna ñëw ma wër ma ci wet yëpp nee na ku bëgg agsi fi man da ngay jéggi adduna moom sëñ Moudou Xarit Bousso itam wax na ne mas naa wax sëriñ bi ne ko damaa bëgg bokk ci sa ñooñ ne na sëriñ bi ne ko loolu de lu ko mat la ndax day am na ñoo xam ne ñi ngi ànd ak man jàpp na ci sama ginnaaw lañ topp te fekk demewut noonu ndax adduna dafa ñëw topp ci sama ginnaaw am ñoo xam ne dañoo dem ci ginnaaw adduna moomee topp ca ñoom ñëpp ñu ma ñu marché nekk ci sama ginnaaw ne ñoo ñee fu seenu dund yem fa la seen lépp di yem gis nga ba muy misaal ak murid ci nettali boobu nga xam ne mi ngi ci majmoa bu mag bii ñu dajale waxi sëriñ bi dafa wax ne murid buy doog a judd mi ngi mel ne liir buy doog a gani adduna ne liir nag amul lenn lu mën a jëfandikoo lu may meew mii balle ci weeni ndayam kese la mën a jëfandikoo murid bi itam buy doog a jëbbalu sëriñam la war a teg bët lu mu ko digal mu nekk ca te xam ne loolu kese moo koy jariñ moo koy jariñ mu teg ci nag ne liir bu ndayam amee soow day feeñ ci moom sëriñ bi noonu la mel ci télé bi am na sëriñ si dañoo wuute noonu la sëriñ si wuute itam sëriñ bi teg ci ne yéen na ngeen xam ne man maay seen ndey te man sama soow bari na lool te ku nàmp ci man di nga màgg te di nga am kattan te di nga am doole moo tax na ngeen sax ci seeni ndey wax ne na ngeen am melaw xale ndax liir xale
bu gisee dayam dootu am soxla ci kenn ak kum mën a doon dayam rek la yitteew. Foofu nag da ci daa teg ne na ngeen nekk fi seen nday ba mu feral leen, ku ci fer nag da nga moytoo maq suuf, ndax kuy maq suuf da ngay feebar te ku feebar da ngay faatu. Ne xam ngeen suuf si mooy lana, mooy adduna ak waa adduna, loolu mooy suuf. Kon bëgg adduna dëddu adduna ci murit la bokk, dëddu adduna buñ ko waxee nag ci xol lay nekk, mais xol bi nga génn ci bëgg adduna loolu bu ca dañee.